0: Tsamme
1: Ska Yawa Yanwe.
0: Tsamme Ngiki Ska FMO Siebe Amoha Tahwana Te Siebe Iri Bori He Te Komsha Bori Siebe Iri Kwe He Tiye Te Ti Tresu Katembo Ahui ti kanipa National Police Commissaris Sadrik Sibia iye ting Ranberg siu kaka wiki kaka igwe angki ya kutaku kwasan he te kwasan Sibia ngye ting wiki ki hui ti tiku ewi ting kanga te u kuj anjiki kama ka kyao kwa kuji kwe di kumka ang Tahono 16 kurik lakla tsoa a iye te ngiye him. No ngiye tim vye kesiki aki sebiya kwa sana kutako o kwa ti kai siki sa sana tim. Aki ama yaba a ti mwishupi sa ya kutako. No aki huji a kuna amboronga ji a. Kaya este mana kota ko kung karama gue kuansan kuti kutai ti kusiu hen veskap si di polis komisaris si a si Jack Kelly Dianti na te hambe hoi ting kue a yawa ting dri aku ji atesana ting kau ku ji te ting ji kapuka ngie ti na ve keki tin di kue sonda kai u kama ka Tau kuiti nu yalfu kung kaiti sisan yama yani ngui kuinga u luandel kuiki tui strandi siu sikim sait si ki kalicha o fir kui tau kuiti ju shlovu ki te kwe na om tau na kawana kam kwe tau kui anki kumuti dianti ngate khana amu ti bende aku ni khoyata no sesa police na sesa ti no tu aki mutia to kha kunta ma kha aku am yo te ko ta ko te sesa go ha sesa em

0: Khuê ơn, a hoji ơn. Am borong gaji ơn, y tê. Am a kai a ziki. Te kai ka gwim. E borisi khri oem. Polishina nga te. Te ji. Wo shanati. Wika e. Tao ku a te tin ziki jao kai tin ji. Nga tu ku te tin ki jao kai tin ji. Tak te item dam ki Pretoria kam ngitse sika uwo khitin si se sa sa tiku mu sha teji anji ma jaw karatin ri te angi ku te sana tin siki dri di mborunga ku am ku kushi ate tin siki e cloud pointing firika kuma kun tin polishana khwena ki komo ku ta ko si rutin akam ku ko te hatatam Polisi ka an ka te ku an di makacho nevu hulwe nga te aka 740 te ji aji no pistora an ta aki woi tim bori kue kam ta kan ex-kafem ki ti ne kam ta kanu teste khabana akomo gwe
1: 5 minute ki tonwa ak ki ex-kfm yang he a hanam ki ngam wami fresto magombo Manak awak politike ka vikwa ma ki anu state yang hewa fresta di Ambrose du Plessis an ngande ki ANC municipal hangula kan hun achi de chidu gi da kamu ka ti ke mangong metro ke Bloemfontein kuna parte ta wofu chonge de gi ya ngagi ka hangula ko misi ke sing hi ta ki yi tong o ga gi hana yit tra kung hun ANC ta chikai hofu ke hana kwa ya kanku ui kwa gigan ama ta hangula hofu ke sawangawi ke kawisi sem. Ono tin yenan takhtakha kung kang he uwa ANC chik kwa ga ke municipality din SCZ hena wa ke manga hum ta chivisi se ka ngasik da gita klik kama kwem. Ta teksin nga wa jow si banyoni ka isi gya kalatu kwa ka kukubin ka ng kaniya diwitak dhe ang ngofun ayag gan askis mandlanga komisi ng ayag gantahane khatiya si banyoni ng ayag ko na kam kaisi satoda ko gige kang hanaka ke komisi kwa ehe ya gye kuge panggang nga wa teksin nga wa yang hewa aupa si dani komisi ki ka isi gya kalatu kwa ka kukubin ng ka ng yigi ta kamsung si banyoni ki ka ehe ya kuge panggang nga wa si dani hena wa ke okwe ka kwe ka e saku ke okwe ka kwe ke whatsappu kukhara ka kwe ya khanum ka e naakam ke kumisi si dhige kukwe tangam. Si banyoni ta ka isi gyan kama kwa ka tani si geta ati sa uwa ya ke ngami gya hana wing e ke ya okwa kwe hena wa ke si dane ke layang he si gyan uwa ya ke malotun ya tapalo pariya ke lam. Ta Polisi yang ikut mesra sih nak kengas ke ngolin ngas ke uka si sedrek si bia tak kaya si gya kalau tu kau kaya kam ka ke ran berhakin kelang si bersi agak gedang lu sama kau kau kaya yang e si bia vikin ngak bangkit kau si gua dengan am taya si gita hanya keng layang hewa ya fivei e cigi yang hewa cunot keng agawa si tonu kua enawa ke dawama yang hewa kawa wasis tini e wasid dema ya gya kuwe pelapulak ka kau gini si gua kulam. Ta statu vege ngwa gangke kongke khan hayata ke si bia te ya tisatu muku kawan e khan e ka ngsi tuwa ki ka ang amam statu geta an ngonda ki ya ka ngwi ka wahia agdi khate ya ngya chitga geta au kawa ta katini geta akhada ki ya wajik tuwa ehe akha ka wahi ya a kaw kayan em eto rasim polisa an ngonda ke ngaw humsi ke wana ke naakam ke ting ha kwe ka ike kondisai ke wa yin he kuo atu cha toho ya kwan ule mali ke tapalo ya hiwa taktaha ke Pretoria kona ta chibisi ka ng sinuidat e o maku o hung ufe san kam sung u hung ngao ka ng sit singa wa ke kamas kuge wuzlan langgiang kuge kondisam ta yi dri yin he ke tu maku o hung de cha mali ke tohanko an ule mali sikitrang oa ta ya hiwa firi wa sikitra kuya Polisa ta kai he siki kon hai ki ka wisi sin lok oi ki ta kwai gi tu mo ku wang la polisa gi ki ga khong yi ta polisa kang oi hanak au di makacho ne vu hulwaini ang nda ki aka se on fer ta khang mawo chi ki pistola kwai ng lagi kon sa siki wanam masiki wala watin kang lo sam kong ngim

0: Bamba bamba te wese na kwa mana rado e kwana ta cek cete ti ha bamba ka te kuna hana kwana seta kwana hata rado cek cete na ti tani bela nga program siki to seta to an ka ten ti an kara kien ka to seta ya kota ko hin program siki to an ka ema ti do wate kwanu hin esika to an te an kien program e ka e kwa gu ni nga tame te wo hata klanga ho zi ka e kuka ni e te kun sa ha hersinang e hinyago Bahan klanga si ersinang enteke, a eya inzi yok si kaha hinya hawago. Dido ate kwa ntose ko avrusia hwata. Na to avrusia ta ki ken kara avrusi to gara kaho zita man to tom si ki teho. Kwa na si ki to a te kuwa nya teko tako kuita ti suwa si anza train a kuwa ko kwa na ha. Nui nga program si ki Peter te se teko tako to an kate bamba Peter.
1: Moro tani bela.
0: Hindi yotek eisi nza kumvere ha suwe hini akwete kwesi na hakom su nde ukuzi ya kwarata akasi kakoma tete reta bamba su
2: Moro tanibela kato dawa kanyumu kugika tia strati nga tisi kama nga mtalisi nga ndawala wisisi makisi kama nga wa tawali nga mkwata tisa ike mtima kanyiki o takanki o nga hika watike hengole kikaka kama kwe nana kwa kala tamu kantika hengole kakwa kwa Ta masing teke mtalisin kwa higia okuidiwi kanya ta mkang hiya kwa ngamke mtima kanya hiki oko mwa hii ega watike hengole toda kwe kaka kama kwe di ale gongo zungsa tike vanga wa akwa kwa mke mtima kanya hiki uzela o mtima kanya hiki o masing teke kako mtima kanya zume talisin ki a iki golo o iki ka juki golo kanya juki kwa ngaya i ke tika nge juki yunga kwa juki ega watike hengole kaka kama kwe ta ama ke tika nge ala tamka mtalisin ki kwa kwa mke Tikang, Nagam Talisin Giat, Uhikwila, Lucas, Amkitalakam Kang, Nawaki Yukutamani Alungisa, Tagawati Hingoluka Kaka, Yia Twisa Muku, Oint, eh, Guetigam Talisinki Kwankom, Kitiki, Oint, eh, Tamasing Taike, Munkaka, Jugakaki Ton, Otikan Jugit, eh, Mukutikwan, Hekaki Ton, Tamagudi Tatai.
0: An garateka su ha kama nyoma gotako aha koma size ha wese na gateki karan ha wese na damateki karaze te koma ha. Nwese ntu ata kwano te tren si lokomotifu wa te musa ni ita khanyama kutako kumwate. Uwe sika khanyama te. Na ata kwano te ngasa na vwarde he uwe klangi sika nyama kore wese ntuwe. Tidu wate kwano to ana hike tinta. Uwe he te mate optamia te kuihe. Uwe he oner di khront taha agitamini pasi ya kwane oner he. Uwa sika nyamate. Tahomono uwa haagite.

0: Ganga are soto ende go ano soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana go ye ga ka re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango ga swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto taktike we te tsome
1: dile

ska FM 107 owe dawno nyege tsama tsaka nyege tsama ko 65 minute dzinge karma kwa dam am otsam ke ajite darna ko ta ko te to kanu an tsun sa ha hasara ko tona ko to di ata u ke ka to di radio ndeta yan ma ko ta ko daraka dan ko to wo ko jita sinu u ke tsoi de ko nin kara hat papam kyau ante ta mahano ton de ta atsam abaseta ta ya tsito man nje de de matir yano dux nduve ka ko te tsai ko tsai ko de tin iska ton kara ayya ko ta ha

0: Zimbabwe yipolisa ta fesa idige dat in agdanung ke gungunga ige kondisa ta angunda ki khanu igi da tolta ke ya khu ki mchima ka hunchili ke kondisa kaim ke dam kon ikolasi ngasi ke wala wat alfum dura sam kon nim
1: kam exka fmo tine ko tako 5 minute ki se si karhwam ti tahohano tin iribore he komsha no tin iribore te komate ki kaite ng politike e bore kuro ku ko komo ho tahono te te tuje komo gwem politike parte ji tahono khan ka te ko kuro shan ta ya ba te na tang khamate khirang na kuro ku he ko jiru na ta o ki e khano he en siye kutako akoro kuka kush mutetu shimiye tike ahe en shite saina gwe nge si uwe fie ka takono shwe di kwa nanu honarten in partei ji takono honarten fir di kwe kei akha kate ko koro shanshat iya baate am takoro kwi nge firen faif taka manispaliteti di juwe provinsi siki ya te laraka gwe nung namu hati sana tingi aki Olive Convention Centrum Derban kwesiki no UFK provinsi aki koroku anasija jawoti am ntombi futi masinga aka ti partai ji khan aklama dikona nung politike aku jite sana kloji cece ku jite sana kloji aji ana dowo tewe anja sinu hisan tam kar askis aki avushi kati maklala takono tui maskapaye an dan ee perdura si kaika ui ki kaika igwe nushe mburunga karahui tim ya ba ji ti tuwe honar ten akhan tuwe ntaka maliyun chaya si disire merike firin tuwe ntaka polisi tender di king hakung di kaika kuhem maklala yuli siye kutako aki anu he em si kwa sanati jere ku he siu anesho ka no aki handle smash that wofu si ku tako doroti statina tako na muteto anajati ya matin kwena jere ku akuri ku he em sarati he em no sesa an aki kwe ku ha jawo ki ankara jaro hiwe anatami te komkatin adeke kwena ana anisho ka ii wata kaika oshi askis ana anisho ka ii wata ana ata wata no tu kaisi tu wofu muka siye kutako ana kaita kai anuhem se chwenye huitam South Africa si uratina kireke juna ngate esi ima khana anjak e te yaba a ti ahinsana ti khuji tau khuji te sana ti ji am firen der ta kha di khu angge ti na ve ke ki tau 20 veskap o ta khon khauten ka ye si ratin kere ke ju na mi ti khona no aka khana mu te anja khwe di khu in a tse nya ma khu ti nya khu ni ai ji ki anja shin qoro ti ve khona i yetem Sekretaris General Maratikoma John Dill Molo nga de South Africa kwena ana inamu kutaku aku he hu taku kunye di hunka tamka ina hu ha tam ama waka de ya kutaku ata ngatin kwe mungu tiko howe tiko ewe tam ya bori sikhari wahem Zimbabwe sidi polisi anga te kui khama o da ni a ya no kuru ui kwe nga o si o harare ki a te sana ti kwe ngui kushiki an karathi ya ya kwa ngi kwe amu kwe ya ti wakuru si te tin si bora spani si Zimbabwe si u si tauna Democratic Republic Congo Tea wokuri na tin sakim, dia erka, aki hasu wokurutin wokuri aziki, nkama di kuri Afrika, nasi kopis wokuri sana guhena ko tuye ieneka wuna na tin, no nyam ka aha, kwehe, nguna ngara wokuri te wokuri eki, harare ki, faif kuri na fatian ka wokurutin, national aki, wokuri wiko nga oshiki, wokuri hete tin, no Afrika abora trek amukwena ana iete aki we orotinwe na ko kwutinwe akwa em no Zimbabwe isu polisha na sesa ate a kwengkubi kushite ti he em no nga ate kana kya ate chaka kara khomdi fasla ha tamaka ka ko kutiko kwa ko shinsha na tin sidi am ki kana ki khai tem bori kwe kama tawana 12 kama kono. Desde como güem.

Ja, mis muss schon angesehen am Gebäude. Olo kommt die Tini Tawanin, Tini Manitagi, Konke Radio X-Sky, komm, ich will dich kommen, ja, für den Go. Programm gegen Adinstacha, ma und Jatschung, Mukugika, Gunjagatin, Yangi Adjabuga, Gewali, Wami, Elimi Ritzli, und sie kommen gestern, Quatschmusin, Gita Akumislang, Go Programm, Mukugika, Queen. Wikati agang cebi kita sang tiki ke program yang magi aku misalnya ngawa daming i program kan mau sih kita magi aku mau asam cerita agi tau wa daming i ngomong mugu gika ku cukul wa ka kapeling ngawa kagi ku wa fix and gesund wajah magi asawula sih Kaya kita gumit ang nawa ang programa ang atike kam chigde gi aka mawalang mga kwa chigde. Hewa yalf irin ewi. Kawala chigde gi ang awa yalfu. Ang kachigde gi tagawa ang journal a program. Journal a program a yachwang. Kakrisi kantin akala utwa mke wala sila agitawa anjikam gising ki ngwi kong afa. Mahafitika ngawa ngwi jike Guma ook gulat in agang tam hai tigin mo ang hufasi fer al simbem ko ang matugo bungi mugu giga wa magine chua hawa eke felach ki ko bungi ng kam tini giasun ko ake isma na ang kawisi eke ya ngam tig giga fitiga ka tini gita uha sasa ngu chutro uwa ta yila isma no isang hawa paing asma no amagine mo hawa eke felach ha fer sakta ka ngawa ko bungi ng chimbusin eh hisige ko ko agang higi kwa so wakang himtini atwisa muku kwan hako gichi musilam katini gita gumit ang nawaya atike ka mwola chik gigi akom ki 12 irim ko kwasi program ya gya kalaw tom ki wala sila agi akom ki badisan mo juyit ka program anji kam gisang kwen ngulo gi kukwa kwen uuhi ngulmang ngam higi kwa cham tapalong ngulisi ko mam gini chusin hi uwa wakam tini atwisa muku giga sa wala sila gichwa ngin magira kwa joy kamuga bunga wa simha Alay gom ko kumaki wala si ng igita si kamangwami a ilimia ritsli ng nawali nga tigik na si mitagun ko rin ha program na kwa si ngam si dagita ang na kwe. Ta ngam na kwa si mtini chu a ut ang nga gom ko program ngam na ngam magi kwa gyami ke kong. O yung magi kwa si dami ke kong matini a twisa muku gika kwa kwa ngay uwa bunga. Nanti mo si magamit ang nga program kita ng gita sa fita. Tadi rezeki digelar sebagai program akal tuan ke ko ulang musang hangki ya cung

DJ Bullet yamuso gege ke mbuli wala gida kwa mtiki ya ufikawa ya ufumanita kikwanki radio XFM chimbi mwala gida kwa mtiki ke mgidi gawa mko program ya gya kwa mke journal program tache kwa mge a samtua kaya journal program kwa chong agita wa anjika ang himge sinkwa hike sumana Himge kwa kama ngwi a tu tonsi kagia fitika ngwi che smanu tsaya agita kwa mkia wa pein a smanu tamgita ngai chimba him kwa ngwa tu kupungi mkuge ka wa pei smanu sang kupungi ngi da toto kukwa aga ng kama kwe chi tkwa yige kwa ngwa tu chie sang mkuge ka uga tasi gita ka aso mukuge ka kama kala singa chichi ga kang ama gini kuwa hawa eki faila ka wan ka gam gita tini kwa sung u faral chimusi chichi hi ng sing ong wa amukuge ka rofu cha rofu ake a kang ufus tini gita a ukuya a tasi singa chichi ga kang gita kong gim toku fersak taka kama kwe ke chimusi chichi hi ng ka chichi ge he ma ge he a uwa kubongi ng waka ngosi ke he ge thakwe ng kama ko usio simbui ng kageta kom ngeng he quality gani ma wa fel kha pleki ta quality gani ma ko squat wa high risk zone kolema ageta ngiri gani singula ka agi ngwa singo nga amku ge ka rofu ta quality ma ka agi ngwa far al khadiran da kam khwi ka wa fel kha ke agani khona ngeta ng he kimbli mangku kam ge de kwa akhama ya he kholesi kwa him de kwa akholya skwa ga chi thawi si si ha khu kha kwa ga e ta ku kwa ga wa u dropang muku kanda khontang ba utu ya chia sing chika khoi thu ka aka ge ka uha tang he gani ga te ma ge tang wa ke wa fel kha he an he ke gani ga ma ge akhama ma ko pri nga ma ge ka wa min nai ma pri nga ma ke nga chi thogi sing chige jung he chige jutine gi chu a yung ga okwa khwe ngani ka te an hinga ba ki ga ma gami ka ma ti mi ka wa fela kha ta ma ga dura chi gi ta awana tisin ti cha ga mu hu to tong ku ngai u hu fer sa khta kha ma khwe wandrik si nga kha ma khwe ha je ga ngi ta ngu ta wana hai rik si zon cha question onwa wa aka mukuge ka rofwa a ang hwang khoda sa khishwa ofu khabe afoni ofu kama a sindim hege ga bluso ofu apasta sin hwa khreputa vula u gani sin ka tema sin ona wa amukuge ge guka nam ka khinna akas ti sin ka ti ga ngang mthwingu ka khama khwe wa anda khang he chang hwang khwa he ayunga ukwa ai Ntene tsoka uluke tsa ska tswa am robris. Lama ngwe he sikwa tinga ka ga wanga wa. Ngo sa ka ke khana te ke ka sikwa khabira ganis na ganis gesun. Ta anji kan he ti tswa khisi kan ngwe ya tsa kimblihem kan ngwe mixing u mso tia tia. Ti sika tinem ge ku nge ge nai nga tso. O tsame si ang batu. Tsa ka ka ka ofu okwa bango gani khona ke ofu stola. Hechi singa chichi ka agi a thoka male kai agi ke thau towa thungu fersak ta khama khwe ngu nta ege chi singa chichi ka nga fela khiti mana fitika nga wa chike khun kwa kholulu kalu he kwa ga wa ku bongi ngu kweli kalu dzi kwa ngwa he khun kwa ta mwa ba ke a adrewa anghe cha tinin khwa ha o kwali kalu la ke awa ke faila kha to ka nga ka khabinga wa an ho chi thwa tam ka koi pasalo ka ho ka nga wa an ho ka si koi pasalo ka de dibi ka chi ga ali ka lu kula ngu si o fu de dibi ka chi de li ka lo an si ke ju si to ka si o fu de dibi ka chi de li ka lo si ke ngam kam ta ke ha ka si gi sin ke ge ga li ka lo ngu sor kho ke ga awa drebe khali ka lo he ge nga o fu khabe pa public pleki
kholisi khuna qinisi ngutshi ngola dochi sing agite qamtwa janela sing agite qamtwa xa singe age ngiki kwa bilangri ke xa singa sise nqana qoka ma phone sing pasta kama laptop di oqo khwe lulozi sing tsaka ge ngiki ka qhama ko sewa ntsakala ka tshixwala ge agutsikala ntlima nqa wa maka ke bongo ofa wa qonka yang ntlima nqa ka ka khabe atho xa singa tsi ka qongwe ngwa se gwa kwa he driver ka nqa ofu khabe ka sita jalo jalo o ofu tho khunkhuna ke thong tsinga tsitsika nka ge nge tho nkhama ko sho gam gaka even a pasta pasta wa bo ha ke tswa qase o kwa laptop pasta sing ama ke tswa ke laptop ke mju sing o fu tablet a teta se tswa tu ke tengwa tablet kha nga ke dropa nge nda tu khoeng ke thong khawe ko an kabina khona ko tshi tshongwa nga kabina a ya leyala a u gaka se ka tsitsika ta am ta gida am tho ke khabe ga tsitsike he tsa qwa tsi de a kho tu kho ka tho ga khaba go ntshin thonga tswa sentin mo ke a var de fol ke tswa thonga ka o nga ba ka tuwa ka kha nga am tho ka go o fu a cell phone o fu a pasta khabe am ha gi ke luwa tsi singa tsi singa tswa ko e kha far le ke khama ko e tam thonga e fersegte ke khama ko e nga ba tsi ke he ka tsi tsa a gi de nyung likalo maxia ker fur ka an hawali kalu even khawe amegi ka hastakh fur ka an hawali kalu hisani hatun ofa ge ama kata to kata man ko ta gaku ta diwi ci singa ci ci ga hanka gam nga ka van aku atak age man ha ko ta ga na ko ga ka ngwa ku ta ngwa re ga re ga diwi ta wala ni na la aneki una anga cha khabira akoli tam sur kho hun ci singa ci ci kam ku ta thoma ku wa mana chike gya oha ko bongi ngku wa pein a vikis he an eda tregi tawa ho chwa ko bongi ngta an etine hlema nga tine khiko ba atasin o asita wa ko bongi ng ta ka tung a u khani ti atung ke a u chung even khawe tam khu even khawe du katen wa khafar lagi khama khu bana tuan he chike ngwa hawa a ke dop ata ntike ga makata tung tang dikwe sa ang ang diwi van aseng hita a khavon ta kimbla ko gata durpan ko khong gi gaga diwi tam si kha khavon ya ta tsama la tho khe ke ang nga chi ge ga gi a kondisa ta si singa chi gam ge farsa khata khama khu a timba i ha khama go bungwe ni ang hawa ya even khawe ga ma tung ke a chingi ka jela si wa a ke o mo chute o tunga a ka sing ta wa ga ma a khalim he likalo nga atini chi ganga fu parkir si van kula stoga tu khu gaga ga cha likalo nga atini chi ganga ta acha akhalim he ka atwa tu si kala tu ti chi khama chu nga likalo nga ra chinda tu ti ko he chi khoge sin ki o toi chi as drewa tena go ata te cha chu ta chi de tru ta nga resta kha chin ki a chu ah wa a ke fela ta mo ku ge ka wa public ngole ko a to tu he chi khoge sin den ki mana he seta tu unga ka ma gogo si sa asi ka seta tu chang mtene ka uka kam khatsang kam khang ulutsu ka twa ngi ku bongo ngala ka tu chang kwa cha ngi chang kwa plati tho an unga wa arofu a kasing sa unga wa a ofu nga am ka khang a kasing ka a khoke tswa ka shi hwa nga mata an hwa kasing ta na a ta khle mnga ge sa gwa ta wa wa hula u shi wa khuma or on nuida khati tati singa tsi singa mgiku ka khama khwe wa manas tem tu a wa ku bungi ni moku ge ka ku vindika he aktwa tu ka sige ka rofa nei tsi ge ha ku an khwa u kwa ku a biskirim u kwa a tse he ke akas a pasta sam ma ke wa akang pasta ha ga tsi a am jili even ya ma pasta khugga ku kwa akawa a tain jila fesu sang ta a hau an itini kopa si a kai kopa kopa kasang ka gikan hau ka tawa pasta ka kai kopa kopa kasang vanga chi chige he chigang gang kham a he atu chigge rufu a jung ka jung ngwa chigge gwa gumi kama ta chwa gwa pasta ti chwa gwa gong ke plastika chan de ti ta chingwa kui ka
kanuka diga angwa gua pasta hikuwa ngwa uka kwiga akas angela anga amani yunga ene yunga akasinka yunga pasta kamang abelangri kasin gete gyakula akhanusin afoni adokumendesin gita ga pasta la atu nga akasin ga agige nga da katu nga ege an uta so kwe mida katu nga a pasta la a ngatika a ngakwa e takulaka hantene a problema sing harof a of an hong sikuwa gugeta a akan ngata a kwe kwa yang of a sika atu gaga an kwe yang he kuchitga wa sikha nga ga gisung tati sika chitika mtene gi o hong he even kawa ge wadurpa hong he kwa agen hong an hawa he ke an hukong wa agamsung ganisin kwa ehe mge kwa kongwa sitang kawa even kawa magdige fra lefa he lefa ngui dikalo gisin kwa sawa ke matu uwa gani ke ewa mchi ganti gani lika lo gisi sawa kuwa an nga esita probir kan hawa kwa lang halamang kwa tati ni kha ngaw parkir si kuna tak gani gisi ngi kwa agde wa kameka wa stel gani kwa wa stel hea liyeke kwa ehe khabe problema kundi sa ake kula ngak o kula ye ngu oga na ake kula chisa nga chichi kangalam tini kwa fersakta kama kwe ama tu uwa gani ngui kan tuwa nga wa kadrewa kake ama age be plantuna kaka hacho waga amang hita dikala hogu mita wanga gani kada mata o fami ka asanta kuli ka ngadu ita wakami kan nga lika luga kumle fage lika luga ina khalika luga kholuga uga khagde nga hopar kesi ka khatu tisa lika luga ka kregu aga tenua kola ka sawa kasita probier kaka ame awako problema la atin hang ungat ichan e tadi sira tis gam gen sing hi um chima tena tu sam guge ka uka ko hawa like fela kha khadir and the pain a vieke sna a ya chwang wa ka ko ko masigam kutini kwa he a sawla sing ngira gam ano program ke chimusi magira safita tidura chigira sa program tena kalu tom ki wala msnga nke ya

Glala DJ wa muso nga nse ge ngam ke muli wala gira kom tike yal fekta wa 33 minute ki konke radio xka fm chimusi mwala gita kom hu ke ntene giro ki chwag nga wa yurnal program kakrisi kantene gige nga gen hokan wa mke chimusi nki ki chwang mak amari mhe gie kuki ale gam kokuma ke thuisa muku ge ka sam ka no si ka gya utum ge fel ge ti gani khona ge anji ka he mchu ag ngo smanus ya ng kha ge kom ke pei aya smanu he mchu a unga ba ng khisi pei smanus ge re thoda ko ang ba tum ku ge ka wa ko bongi ka ung ba tum chias muku ge ka uga daga tini wa wala si e he ka thoda ko kwa khafar li ge khama kho ya ko bongi ng wa chimu senji thwa khisi Achisi ngami khoni geta kwa mwati kubungi mkugi ka uwa kanko katsiki gigi nkawa. Tanga wa a kawson heke rufu kawson. Tini tuwa ka a kawa a wala sin chichin hi un. Tam magene chusin hi ukuwa chisin ka chichi ka hankan khabi ka chichi ka gigi nkawa kubungi. A hawa a ike felakha. Chika nkwa biskirem ukuwa heke a kasin. Toka simu unawa a mkugi ka kwe rufu uwa. Mwa de kwa nga kweke vanga chike mgen hei. Mpere nga mgen hei gani sin katima wa felakha. Kwa ehe a gen hei ke. Kwa ehe hawe a gen an. Hawa sekretei ti hinti ni gita ga wa ofu kana stola. Nsan ofu kana stola chisan. Ye ngo he a nga a. Ofu hawe okora chichi ga bango chisan. Ta gani sin katih ka an kwa gri he a nga wa. Fer al gani chikwe gana kwa. Kawa stel kwa esi chik tuwa kwa giga tuta kukwa asowa. O kwa esi tuwe tuwe gang kama kwe kwa wika chichi gechi. Nwa khabir si tuwa ng ugang hem juma la ike gete uchala. Gana siwa chichi kwa hankala. Atwenge fersek takhe kama kwe. Fer al travena ya vieke sun. Gete kwa sinchi kwa gang kwa dropa ngang. Tachit kwa kaisi tine kwa ga bango chichi nge leni gang ganga. Tam kwa ngwetu mali aga nga wolila. Kadiran des manusi inka kwa nwida ka mahalika kuchunga wa. Atena awizila kawe akariki mkugi ka gawu gawastola nga kuswepu. Chisinga mnugisa. Ka vindika ake gengwa bango chige lini gengwa. Ka gengwa nswetu wa mahali. Ka kasi chigde rufwa a. Chisinga chisika mparingo mgenga hii. Hege ka chisika ama gengwa nswe mahalika a. Tuang ngu oka ku ngwa bango chi kasi ta ngu tukundra mahalika. Kwa agdegi ngswe ka ang hei kuliti ma agita at ugaka. Kwa he kawa failaka. O asiti mahalita ukwa parkirsi kuna. Strati kuna ufuka maha gani ngu kwe digata si atu neeka. Tu ukwe wa failaka pleki hako ehe. Iga gawa he ata akwege mali ufu ukwa stola ngu. Kachichi ichachi kwa nguma acha anhao. Hatu ge kake agata kwe pasalo khamani kuhuchi ka kuhu. Ntua uhaka ke strati ngu kwe he. Da kisi ge he ga avan. A nga katima ngwa hawa ke dopu. Ka ngu ngawa amuku tine ge kagde rufuwa. Tachichi nga chichi ka angam. Tine pani ngwa mge ngu hii. Chie mchua anhao kwa. Eki chie mchua ha ukwa. Eki felakha. Fara al mkasa heke chimba he agdege nguwa bango chige mahali. Wa kakulgumasika mkote ni kwa saa wala si mchua gmin angawa mprogram ki gang gita saa fita. Tadura chigigra saa program tina kalutom ki wala msnga nke ya chua ngang.

0: của tế đã tiêu kiểu mà nó cố tìm ngọt của ấm Sadrik Sibia ngọt tế Âu cụ dân dịch của ngọt tế dì khám kì Yê tế xịt Afrika xì Poli xa giáo kì khám ngọt tế ác rô khuê Tế kê tí quà nai kà của ngọt tế Sibia yà bà tế Rán bà khá xù kà kà ngà ngà ngà Khama aki kham arati ahem aki kekritim no khama se ewo khahim ko khama kan gi ku ji tesana hi khwe kung ka tu boronga ji tesana hi no ku ku ri dok ko ta ma khama kan gi ti ku ji te ji an ji kam ewo khahim no kwa shane ti ku ara ko ti ya kwa yiti kwa ya donor da e chuinta e si tai shana gwe kite kome gwe do shana gwe rita rasat mosa ngho ji koyu kunkara maa tiin sibiya yaba an tiin se ewo kwen hi amboro nga jiki siyaban tak ka okasi aki meini ko kwe an o permete meini nga o ke hoi tiin Polisha na jau hai jaro ting khao ting siu besa randa anesi jam. Polisha na karo si uro ting te kai ji takhono khao tu kai ji tam. Nga ji ku amboro nga kwende a ngukuri nga yela ngui ke khoi ting a operasi prosper te ki te jau a jau shana ting si ka khu shana ting daishan de angie ku jau hai nga he. Ngi ku ji atesana kwe tiyo kluwo kwe na ana te kutako te jarotin no o permete maini ka jawo kwe jawo kwe nam ana te usha ngunghe khungu ka kwe ana te khoi titim Departement na sa takono sanitasi kwe na veska paki ngate ngke siu ku he dam jiu he provinsi siki Aki hana mungti ke inkaraha shahe wu tim Nge si departemen en an suye te kuna no 57.7% O kasi yeti nge inge yeti vye keiki O a jau si ki an ka te ki kuna hana mungti aki Nta hana mungu shahe huji ke inkara Kau shana te gure te Kuna anaku te kuna ta kuna dara kuna ta veska puki A kara tin shahe dara tina a kai tin shahe am mungu tiku tawu te jau kaita borisi khiri uhen hautu khakwe na ana pumalanga ka kung titate na a kaite enfir dam ki jau kaite na skuman sklofu anama ina khuta kwa na aka kau ku a te tim ngrupu aka all essence of opera mette maine jau to kwe a chu dao di ki yama kakuti a te tawu tim Aka te kwe departement den an kwe na tlou tona ki a muti musa musi nga te dao jau ka te na ina aka te enfiri am dama ina ngo khutino ina waterfall boven takono ngo duana ta acha jau ka muti aka te polishana ukama he akashi yokata tlou te ka dam ama am. Bori kwe kam yene kam XK FM ki takono kundam kwe teste komo gwe.
1: 5 minute ki kama 12 ki XK FM yang hi ahanam kingham wami fresto mangumbu. Yang hi siki okahe wa polisa yi ngulin komisari singha kang ke la hong kamsung u kawana Cedric Sibia An ngan takin la wisi si ang hi si gehi ang gawa yang le wa si gita tu hung ya sit Afrika plisa vi kwa ma si ohung o kham. Si bia ka ing hama na koin e ta ran berken hulang si plisa si kwa ea gagia ti sa tu hung ohung tukha yang ing ngay ki ka ng ya le yang hi uwa chun o tang agawa kwa ng kumwa ina wa ki dawa di ma yang hi ya kwa tota kut ala kama kuya gie kuka pala pala ka ang hula si uwa ten si gita ki ng gawa yang le ya noti sa tu muka kaw kayang e ate ki donor da kakam ka siki kong agan ng statu tisa na tisa kang he a uwa yi akate yak ay ohun ting agan

katiawar shat musha ta sibia geta angandaki lawisi se yang he sigihe a hanaya wachiga simunikle ngum ya tuhung ya wang lak om takong siben takha mini chakawak om taskin he takin am ki kahi pulisa fesa ke khautin ya vesran gani khuni ki tin agan pulisa tani gi taku ke wana un hom hom hena wake chibisik ang he ku at e khauti ta kachi kachi de o da konda ke khlok om hom ing ke khawang chana skuin hui u ke ngul ngang ka ang ke am ke operasi prosper wa desin de chi khol skuin ke am u ta kan ngai ke fesa ka ng sa tu mu ku o hum la network ke yang ge u hi ku agia meaning ya tsagawa ina wa ke chi ging ga ko kawa usi o hsing chi si ka ng kani ga em ta department ying he wak du ina wa ki ka jawa ke ves ka bukuna ang nda ki ko na ga je chi ka he dam ko san ko du ke province ya chan ko ta jala ta kani ka ng ke department de kham ina wa ki yi ko a kham sung ko wi si se gitan ngaya da ki gu ko sang wa dam ke 5 inch sim ta kha ko ma sewa percent de ka wa si gi a kham sung ko thoda ki ta de kham ko ngaw wa viking ngaw dang ki kam mandala ka ong ang da ki yi a tu wa chip si ki kam ko ong sing gu to do u zala kan e da gam ka om ina wa ki yi he ko a gi a gan ka wa vis kap ko na stani gi da tsa tu yi ngu prin na wa yi to do ku gu zala kan ngaw se ong ma gum ai fa si tatho kaum yi nge chu sia gani kang he wam pom langa khuna sigita kwang hai yi ko ka wuzala tapalo yang he wa enfiri ke gani kang he was kumun skluf ya gani khuna kang nagi kang ting ha a ki kun sa gani ka nge mini cha gawa ka om yi he to gi ga sa khu ki kwa tuma tapalo ang ye gani khuna ta kang ui hana ko ke department ai gani khuna ge bunga turu ku yunga ha chi ki gorta vi kwa ma moeti musi ang nanti kita perlu uzalak ang si kita akon hai kita perlu ke enfir ke gani ka he wa waterfall boven ina wa ke godwana yi ong uzala moiti ang nanti ke polisak a si ke kwa ui gya gya gani ka ngay lang ke kunisa ki wa manit agawak ang gigi wutra kwim masige wala wa in masam kong him ke kontalim.

too cute to dance wa muso nga ngsege ngamke mwuli nga wala gita komtiki 12 kama drin fiertag manitagi konke radio xka fm chimusi mwala gita komke tini kwe chu agme anwa mprogram ya gya komke wadisan mut viet a program ka krisi kantine gigi ngwagin hokong wam ke chimusin kegi chwang ngam gigu gi le gom ko kuma ki kon ki radio xka fm ma kama tege ke mu ge ngal gom ko kuma ge thisam ku ge ga saka krisi kan ke gigi u khama khangu ma kan ke ke u khamam ke a doni khona mu ku ge ga sung chigem chu pere ngom geng o ukwa ka gi ga totoka ku kulu chimaka kwa khali mqaqa ka khasonte ti gani khona wa chimbu senke mkwati unti kwa mga ke tuisa mhumu kugika kwa ngri waka krisi kika watike ge tuwa kwe unkama kwe seo kifera alti singa titike ukwa kali kaka gani kuna mungsu chike mtena tuisa mhumu kugika ukaku hawa mhila alhamina khasuntiti ke kama kwa hake vangiti saa chimbu ange kahika ankwa a fitika kakua ngu uka kanga ya akika takwa uu age chik omisun ka e hanwa sin he kwa ngwa ka stawa erestak nga chi kan ngwa ngun a kan hota akibika toni toni cha ago a cha ago da ga kwa ngda a cha ota nga si kha toni cha khlamanga ge ta un a chin da chimba ga kan ku a erger u ka nga ta ma kha kwa sa wa chwang a gumma chwang kwa ngwa khwe iva skile ki a sin de ge ka si ga khang ha ta dukha ge o kha ga hima khwa kan ge ta gi ami chimbala kata dukha kha ge erger no ang ng a khreng khlamang anga chige he ang o ka nga khwa kwa e taka ge ta kom tige ke fer al mo e he ge ngai u family khason tit ai khas ki dinisi kwa kala tu ka me he chi wa akwa ang ng he nga a khang chu mge ta ngai khai sing ge ngana kwa kha kai suka kai yula khai kai eki kanger kai kan kan ka gi ku gi wang nguling ngwa chi ga khong ke susumuku tam o hun wala wi si si chimba a o ku nga wan wala na wala ke a dokosun de khali oi ke ka ya u khama ang ngung dani khona even khawe ka ga nga je ga mang ngwan kan hung ma ko ka pang mang ngang tan hung mang ngam chi ma ko ngung humi ngung ina kha chi ka asnga ang ngung wa ge khala ka ke jok osun si kha wa a ke tu ching ging sun chi kem so ma galang khang ma ang lang ga wa ka ga ya ging nga hang kula ka sing o no ung kang no o sin chi ke sing wa nga khang wa ke ka wa ka ko kuma si kam ko tin ning me ke sa wala si bunga mchu ag me ang wa program ke gang ma ge ta sa fita ta anji kam ge sun ko ge nu ya wa october wa mchu ag me ga wang ba chi ge he sa sa tin chu ang wa tu chu kho u ku wa sa sa ke ngu afidika freda ka kama ge datam tuwe october kama ngi ta wa ke ke yin kwa ngu ai ngu kon ko sin ga chu kho u wa manda ga datam 5 heng ha age ta wa chi le ma ewi ta u dance ta ga datam sezi heng ha khamani ge ta wa de wen ewi wa chi ge he sa sa chu ang ho tu u kwa chu kho u kwa ngu meng hi u nus mso si te mam gi kwang ni kam sala ngam kho kala wai waka ang he ma kon ha kwe wala sim gi ra ngora gi ang ngam program ki gang ge ta asa fita te dure chik digra sa ko program te na kulu tom ki wala kam sang ki ya chwang

tsamme xka fmo twie amoha tahano te twie irikwedam borie komsa bori twie rikwe tie te ti traso katimum akwi tin knipa akin shidi police commissar si am sadrik sibia yeting e runs berg si utaka uiki ya kai kai gwe tete tam sibia ngengi tin bi ke kisu khoi tin tiku ewiti si kyan kara jao je jaro hi bem thomuka kyao kho tahim khwe tung ka tahim thon sistin kuri di ka ko ko a thomuka ngi him ngi tin kuri ngi tin bi ke siki ya ko ta ko sibia a ki kwa sa na tin kwa sa na en kwa sa na an sha sa na tin a ki musupi a si o te sa na tin an ji mak ta orin kim kwe di musupi a ki

koroku boriye te hono te te komsam politik e ho a di kwe universite di frista de sikite ko embrusi de plesi ngo te a nsi e kwe nan kama nye koroku he e anja sin te usha chik a gwe te manga un metru sike blomfan ten o parte he a he a ki asiwe e ni a koroku ka ten kwe na ki siye ko ta ko khana u tsanji koro ku sikite ta tin khona uji a sikami ka khara ti be a n siye ko na a kho e ngwe re kho tin no ni koro ku he ku ka ti mo fu ma sa tin honar tin enan ta ta kha di a ki khwe a seis municipality ti ji ki ka ta kha manga u ta ra ka gwe koro ku khona u tsanji ki a ku ma te ko si om e bori si khre wa ham let the RNC as the annual issue 8 for na committee ki andil lungisa no the RNC kuna ta khono secretary general of kilem balula ten e yonas berge ki qaisi oyate gwen qaheng he kumote lungisa di kun RNC kuna burger master kandidat kare akhur tin hoy ki lungisa mboronga ka tem balula ma am a go siuk ameki a nca kuna khama a go rting proposal go ratisi ki tun ram hen nge si lungi sam shwe di kuna no an karathia kuna khama corona ti khama go tie da a Nelson Mandela bai si ki go burger mister candidati karam bori tu e kam ex ka from gita one firi kam takhono test khabana te komogwe.

kaiko kwana tamange akeke tincane onyo karakcone satseka kwana tike camjika garaka akokhati garaka akwa demo sa camjiki xa usena khangiete kutsinga khotse akuka ticha okwenseke kwana tsa uqhunga tsa saka ago asure siyama de camjika temu October examen ge to garasa kwana tsika ancecwa tsi acha nqomgha tsa ubuka inde tsa twa ago no tsa ubuka inde tsa twa tcamjika tsa Classen, kwa na classen ho etsa go wenwe sa tsamjike kwa na temote ke tsamjike hiya go ke a je sine sure sa na gwa tena a je tsa o classen tsita ma sa na gwa tita tegu ye kona ate e gobe tsa o classen ke e sintsa gwana mga kunwa de ke ga qwe kwe ta hukum etere ne temote tse kamjike ta ma tsona a teng e ka ti o tsona o a o siki a nwe sure ta qite go kona tsa gwana mga sure kunwa de ke dine ke hetse he sure tse tsa o na vye ke ji tsa o sa tsamje sure e ga tsa qae se ke tuwa go tsa ntsha o buka go tsende tsa tuwa tsang e a nqom te mo te xa kwa ti study roster go ne tiki tsane o yo ka re tsone se ke tinta densta ga tsene tsa ana go ta tsono densta ga tsene ndewe e tsa tlasina go ta vunsta ga ndewe tsa tlasina go donor da ga ndewe tsa tlasina go friday ga ndewe tsa tlasina go a go tsi tsa kwa go ka ta gono tsa mu mantsetsi ke kano mafaka etsa nqoko eta o xasenta kwa ne xasenta me go ete mucano onyo kare tsone se tseka tsa ata tsa o tsa o sike an an kara go hano u examine ga right eta gono tsa ana go ata antsetsi ke tsa ana go go tsega je tsa tsa ung am tsega je tsa ung am tsa tswana tiri ga a tiri anga tswa di tsa sa ata je ga je tsa tlanya tlae tsa sin tsa se gara nanu tsa upende jita metse dega chike ka go khurio tsa raporte tsa SN tsa dega tsa kwa se na o tire ata e go ntsa tsa mjika tsa khongwe go ana mga kharata ke ga tego tsa u buka sikino tsa a 20 je nya makweta o tsa go tshwa go ne ke tsa mjika temute kwa ve antse kwenye teki subo go tam kwinse ke twan daus ke tsa ha tsa ka daus ke tsa ha ne ke tsa mjika temu tsa o khubwe kheta di a khubwe kheta go temo a khubwe khe o di kwana e temo tsayet a khubwe e tsubwe khamkati kwa re temo e go a tsubwe o sa ka sa ano bara a tuno temo tsa tsana ta go ta mo tsubwe o qwe ven sa ka ta ma tsa tsaino tsubwe o qona a khubwe tsayet twen go a tsa o kwense ke khamta a kwana jika temo te kwabe te tlaba sene go go nqo kwabe anja kwen a ga ka ga te ke twena go ta a a kwen ga ka twen go be kwen a tsa twen ka kwejawe twene tsaki yakago nqa ekwe mancete woti ntica ntsauni sekiye ntla o karatim kona etengyo kwete ncicetsi kate kwata te kwanje tsanqwa masina kwa ta nqiyo anja kutuma tsadi kwi ayakwe ta twene kana ata irobe hambe tsa o kwenye twene ka go matsadi ga tsingorona kona tsadi ga tsikiti khom a tsa o kwensi o twene ka de tsadi ga tsikiti khom a tsa o kwensi ke hasadi kwara go ta o gya o ka dia ne ti duote ncikya o dawe tsuya ga nge o khona kunga go bem te o ncetsa o tsai kweto ngluwa kwe te u yo tsika ga nce dawe te kuna kwe ta o te si te kunga te nguso ka ta aji te o ncetsa o o twene ka tsine ncetsi ki ti corona ta tsaka manwe ni tsaka manwe te tsai kwa re tsamtsika hintio te muti tsunu khona o kwentse hintio te muti o kwentse ki ti ne tin ta tsunu khona nde ku nye kuna o ti tsakare ti tin tswan khona ki ti wese na nde ti tsaka kara ku nye kore re tsunu khona nde ti tsaka kara ku nye kore ta tsa dikhatse e tsuwe e kwe ta o tsasesa ka sena kwe ta o mu kore te tsan o nyo kara tsone sa ere gwa e a go e kae kwite tsamtsika tsa nwe tsum a tsunu mu ka nde e ngandita ne na ta tsa tsa tsumu a mu ka ti a kwara jika tsa o kwe a mu ka na kwe hasaka kwena nde ku nye kae e tsa eta kwena kwena nde ku nye kae a subugo be a kwana jika te mu de tsa muto e kwe a gwe kwe mta a kwana jika tsa u manuso ka ti tsa kae kwa de e kwe nde tsa na u tsaka kara kwe a kae ku tswa gore re tsa ke tsa mkwe a hung kara tswi kae ku tswa gore ta kwena atano tsa wa de ke tsa o khunso ka ti go di tsa o kamso ka tswa a kwana jika te mu na ta te u ana kae jika tsuno kwena nde te kae kwa gore ta Aji te un e kaus o twen ke jim.

Unaritensia banko ta khono nya ga FM tsa maqesa ka temono teke 3 xama go tao 3 20 minute jingi khwane sefi Dixon tete tsane kha o tene te tsiema go tao a kara buriye dingwe am na tsane o hiyo kara tsaunisa ke eng tsamje te xa e go tshwara ham le o xa e kwetu do tete nyam tshwara kha te ha ni tete ta khom khom xa e go tshwate ne a tsi gatsi gatsi ding tsika corona ta chemmanwe e khona ndete kunye xa ixwa de kgete di gate mote u kunye tsikete ndaxa e kwa de khwendere de khwe a nqom khwerere khwe a de geca mjika khungo tswe a tshutsu go tswe te u kamso ka qwaqo re re khwe a de tseka xa e kuti khwe ke te xa qwa re kona te munxe manuta mete go tsane o yo kare tseunisa e kerego kone achatseka manu awono tsangano a go khwende tsa kunye xa ke na u ti ku ka u khwere na u ti xa go ncam khwere a go ne go di tsatiga tsete mo tsu tsamtsika tsaka ka da de tsa u kunye tsike tsunu tsa tsena tse ku ka u no tsangwa go ta u munde u kone tsunu di ku ka u ndati hino tsikuwe e ti kwara gwa gwe ndi u kone ti xa go ka u khwesi ya ti ndi u kone ti ke tsamtsika khwe na go ka ra tsui xa e ku tshwaqwe tsha o manu e tsha jaro go ta u tsheka ka tsun khwe na tsha o manu e am tsaka ka go bem tsa dikhatsi tsaka ka kwana ete mo u ntse nyana no tsa o a manusho kwana sika tsana si thara go tsuno tsa o a kwana ta ma tsasi mi a a nne ga ndi tsinja sen sa kya to be ke tsam tsika go go tsitsi ka msiki ka to go yo sa so kwana tsika te tshusen tsuno nne khwedi dara a nne khwedi si o a u ntse tsa sikam e kwena ti kwete ti kurina ti kwete ta ma hambe tsa kwete kwe tsam tsika tsuno tsumboro ga jitengwa ga ti emboro jite ujite kia mwa kukwensi kikwa na etemu ngeche kwensi kikwena nge cha kuku kakwe kwena nge cha akirie kakwe cha akungwa kuya yaka okwe maku nye kaya kosa kiagwe kwa na kwenye khaswa kuhusu kwa hana akungwe te garasen za kiate tsa mjika mika chan agarasen mika kwenye agarasen mika chan nga mkunji ngeena guru na kwa kwetema ata nge kwende kwenye kaya kia hambe kunga kunga tama hambe ata kwe wesen na chao na chao siki anko uwe maki karata kwe chao manu siki karata kwe chaki wesen na hambe roko cha yaani na kwe kwe angandi kama kwenyiko ne me ata niyo te chuse na kwe chao manu so kwa na zika chan akuma ngam chak uka o koma chak kama te kwa chak kwe dugutwe chaki hambe temu akune ko jiti kwenye sika kwa na zika yitwe temu ute umanu jite zao na go ita o te tseka ka te kwena nde kwenye kaya se kia te tsamtsika te umanue e te tseka ka kwenye manuta mito kwe te mu an ohi o karakta uni sa kiri ho cha dihati tseka ka ho cha dihati mu na ta kwena nde cha kwenye kore ta kia tsamtsika te ki te kwe akone kaya kuti te uo te tsamtsika te tuna u kwenye ji kwenye che mua kwenye ma tsam chawe cha mua kwenye kwenye chao kwenye cha mua tenu tsa nganu jaro go ita o tseka ka a tsa do tsutsamtsika tengwe go tsutsamtsuno tsuna ngana angande tsa nde o khwe a go kara go e ncama a di khwe go ka go be tsa tsutsamtsika do ta go no tsa minde o kone tsem ga di tsuno khwe na go ka tate hiti o tikgebe di u kamme a na go ti tleng kara khwe na nde ga e go ti ku ka o tate ti xa go e ncama ntati hinu khwe na nde ti xa kunyako ntati hinu khwe na nde ti kwi kunyako ti kwi kwe encam khwe na nde ti ncena ce xa unxangwe encam ati qara gwane ke go jiti u kamse ke qwaqwe ntati tseka ka sena kwe a go jete mu kwana ete mu tseka manu ta mito go tsan o hi o kara tseuni sa tweni go a tsa tseka manu a wono temu tsun khwe na ta makaya go tsande kunya xaisa tsuno tsuru ta masiyo go ta o komno mike a a ncinci xuwe ti qare mati ngandim a ngandim atini cuna minde ukhona ngandi tini a kunye xoke cinci khwe athuye qobe khwe nde xa ikwa qobe ncixusi ke aya gwa hanu tsaka karate nde koma a kwa jaro xa yakwe tamana temu khashu o ka gatsatsa tsa xewa gwa itsa u kunye tsa nci khwe musovo tsa xaku a ncam tsa khwe qama te kwa tsa kuye qwe ma tsa nde jaro xa isa ke yakwe cuna khwe na tsa u tsene yaka na me a a taking in a hambe a kwende te hika de kwana a kwe a ngam a ku a te kuya ana havete a un a un kagwe tseri a kwen a temu ta honu uwe nse cha kam ka ande ma te ea huay titi dango a nde kwena tia kwe hambe te ea kwe a kwana chika zao cha u kungwe a na kwe ta u chaka ka a cha chaka ka guno cha diha chumu wa kwe
kwen akwenye ke chanki amboroji kia use na iti yama kwe tao kwaresi na kwe no kwenye sita kia te soka chasia kwe akwena chika nchaka manuta mita kwe temu kan ohi okarakwe unisa kwen nko tamana khehe ate awa kwe khehe amte jao kanyako achachaka manu awono kwenye achake kwaresi na kwe kwenye kichakia kama kwe akwena chika iti yo temu te umanuji ha te jaro kwe tao chakakata. Azi ite ekaus otwen kechi.

ganga are soto kende go a soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawa ga kawe ka go tsana gwae ga tlo re tsam ga tama ga soto ga ga di tango tsa swete ji ga ka nya go tsike ji ga o hedi ga soto ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto tactic go re te

Kamenqeka temono tekit wen firi iri xamogwa XK FM sikino teu boli atagwana qisa rati yaftaka punda Departement de he endins nemang takhono arbeit ko he eska yemoga ta tita sisa khomkara kota ha ke he business ngadi takhono nga oji jawo kloji khwena kimbelisi o qaiki ngestoraji e khaka mukhwen ana ko dingi a Departement de a ka tkhwa khano se ngisesa he khan hiete he ngo khana muta tin na mutito a Mie to kwa ha an kwen a jawa ko tina a ka kai kureta kwa na e umba pra kwa kuna kwa an ya kuna nga ojiki nita ha tita. Manda ko han kuna aki ta hono far breakers beskere mkuna ta nwart ka pisu oski khanao ane a ngisi sata kwa ese kuguye kwata ngu khana muta ti a business jingwe nga ki na mu tetu di oki ina jawa karata ha reta ta ko an kwen jawa ka tina huu tuna a. Kuna a khanango khauta jawta ake ha khwe a Kenneth Henderson a kat khwalno se sata ko khananye te khana mot kha a khuji tung kai ko tinji na e se khere khwai tama khwe na tin ko tung kai treno atano khana a khuji tama se kho gwe ta khuno khana a business ai a tamano khana a khwe a mborunga ka gwe dino khana swet khwano ne mborunga a ka gwe khwe a khana atasi khirikata kubi a desna da world lu tati de substance pretoria kingisiki aki geji a kubi nata geji nga oenu seko kraha a hambere khwata tsu ani gyanim gyam chwane su un metro sim animja mbere wa singwe he bitin skaple ke ta khono neighbors na forcing rat kwe a ka tkhwa no khana atama geji su o kubi nata khwa se raka khwata ta metro a ka tkhwa no tseka se ko khao ja khon ta ma si e khwata ta ta e mota khana tsiriete ana a ka tkhwa no ata khono khana go se sa ko mo ma sai se go asinya sanitary ta nga dao tesna taki President Cyril Ramaphosa gamme o inqisika se kwa kra go itango mo ke tsana go din khwena a gama a ka ta kwa na e tsetsa ntse go gwa tende kuri kwedi o a no go tsama isa na te se tsone sa ga nya mo go nde kuri kwe o gwa teng mo siki mo ka no e kroleni so o nga o suka Johannesburg se o kam twa anisi jang Ramaphosa nge TV ke siki soto tse di namo ke se ko akrating si khama ne khusin

0: kasia anka tukwa khanon tseka ga osi yela Afrika soski nyamoko ibola jonga ya an kara kwara kwate na kama anka tukwa khano si 100 days and size di an tseka se suri na kwati kasia anka tukwa akwana he hambe tsem choka khuji akitinji nga oisaiti Sudan siusiki takono Central African Republic ki anka oji kantouni sa koro koro sana a njwanga si kwa na kata Democratic Republic Congo siki njwanga emu iti kwa no ngeska kwa ratin si kwa na a tiyat kate akchuo di arka si de ki ngwe nga oji kitama ara te ubore te khiri khiri ngamakawana te ubore kisen te ukame fayfire kwa no yekska FM siki
1: Oni wala wa fir ke fir minute ke XKFM ta mhole ke khami masam me nghe a fir irwi ta tangi wa mizli ta mahongo department di nghe ko asa ti kha ge ka hana vi ko ma ai hun ka ekam ka on inspeksi hin kya o ma i de ki o o ki mgo su kle kle hun hen ma ge vi ko ma kala ki kimbili gani kuna kwa nghe ti khin ge ka ma gam na ti ge ka ma kwa a ka Department di gyan teki fisa ka kika ng awa mkusin lisi kut achang kika ha wavi kwa magika hana ki jitkwa yi kula papilu hi ki tama gani ngu hiti di gya kwa ang ki tia ka yi ka kwa mandra ka hong ki ka awa vi kwa magika sing ka kulu ki nuwart ka pu gya oku iteki operasya ng isigi ki oo gya a o ta asan ki lugalo hong ko ensige ko apangay nwa ki vikwa ma u wati kwa ma ti kwa yin gali si ko ki anong gwe ka gya tisa kwa ka di gya a o ti giti mwone kiltaya tu ti kwa ya hewa Kenneth Henderson ahun gya nga ta gya ka ta gya ka ngi a o gya ka o sui u ki tiya ngi hun tani si gya san u ka ngi kwa hudgi la ti kwa yin higi kwa atong ti gya ka uzala u ta kawachi ka ng hisi ki ngay uka gen ka ng ka kam chi ang ki kong ta u ang ngu ng wala ng hi mgu su ko ng eh ng yigi ng su gi ak kami ang panggulan nga wayi ki kawai tuwa ga li si ku ka chuang ng ka panggi vi kwa meki chige si gi ati sa kwa ui ka ng hiki gi ga gana kwa ng hi wa watlu ti ka ha sep sta si gi pritora gana kwa na o ta gizi ki lu galo ng ka ng usi ki chani metro gani khona yakula vitins ka pu no ki fabriki chang fisak orati ki bilwa ha kya ok ite ki khono ki gani khona tene gizin hokang ki khalim metro ke chi khoi ko khala ka gi ngo ko khosa dai ni ki chak ma ni ki du ta si gya fisam chima ki ota ye ki kum sala ta ki thola ta ngo ki chi ki gi khosa sa ka sa jala ka ma chi gahi ka gasta lahim President Cyril Ramaphosa ekom ka bungge hing onguli ngang hiwala o siwe iria o kwengwayi ki konda kang hing hugge anga u ki kosa ke kang kwa gya chi ngai chi dengki khaleng ka wa tia ka ang hi o hi chi khotra o ki thama khu u ki tong ka ang hi khangwa ga ka konda ngi ang ang ki chi dehi ngi hingoli ngi ka ngsang a thama khu ki ikurleni ki ya metro gan kuna uski Johannesburg Ramaphosa nga sumana oin ku gi kong ki kang hi ki wa kulima chi ki ka tam nam kang hi chi khachu ki chi kwa gi ki okui ta gi chiya kang pali ngos uon sum kunda dam ik kisi ki movie lang nga yuli ki ikur leni ki us ki Johannesburg kuna suku ki wana movie lang nga tsa gi nga khlindi si tani di ta gi ki wana ta ha ka chi sonda kha ki kwa ang hi ku boyo kwa kama ka kong ki ka tia ki stress ball ti gano kuna ki spring si tani ki wana ka ifa si mantra ko ha o Africa Centre me gi ko asung khe mas ni gi ka ku cho o hi gi sum o ha vindika kang ka chon o ka kun ek ka khwe gi e jan ka se ya ya ok it gi ti kho khri si ki Africa ki ka ngol hing gi hong khai ka nga ibola ye gi ku ki wana o da ngo gi honor de se ni ki ka ya o ko na ka ngi si gi ya kondra ka khya sun se sun ta ki ka ti gi si gi twisa kwa ang hi sita ni gyan ngang teki kam ka te ni gyan tui un. Kasi ang gyan ngang teki stel sa lang hiya cho ki kawang hi. Kwa titu ka jala ki si chu dan gani kuna ki Central African Republic gani wa kwa ang hi kumaka ki ka ngaw ka tukta tini gwe. Ta Democratic Republic yang hiya kongu ki kawa. Ayang halimang kai ka ang

kang hitu ma ngulingi kang hi gumtawa ka ngana ko di erka gani kateni ki kang tau ki tamam tiki ngasi wala o a faith irma samnami hi a kontalui ki ekska FM.

dikhanye hi qacim kang yi asikonqa ngini hi anqichoka ngikawi amizelita mahungu enqoki yafta kapunda mimi qacim kang sa enhum ingutamqi tapilumelo kikawi luwandle kikabunga ngiki pulisirang kika forum lemanu kang hi awat ha kang hi tuye gya kulisa o igya ofro kam kundi qacim akam tomachun antenasa Tolchanga kang hewa ngulinu tin mulinu kika cikwa ki kang hi awa manirani o kang hi awa ki unsu kati cikang hai dimensi kika gas gikwa cuwai kika uska wana mai kika ta Alzheimer tani ngkain kang kika ngulinu kang hewa cikwa nga uci kang ulu o kang ki ngacim ulu katu tabachung Pungnang ay fasig gani ko na umasam. Kumisi ang hige ko asan. Ting ay gitig dihang ki paling ngayon nga nakakwe. Gya ako itagi kumukang ngaw kanina kabato tagi u. Ingo ki tiyak ang hige ki DNS yang. Ya kasi simpang o kagi ko o kakuwa na. Ki kang hi awa lahong kang hi ko agi u. Ingo ki kakasi tanikwa tinitito hong. Ki kapus ako kang kikang kalingan. Kang hiwala o asis irang sa mga mga yakwe dan wili.

ataha bistora a tsadis qhek amaki ta khono bistora ki hambe nomoro agara hi atin ata mboronga khutsa seku o khuta mboronga a khwedi khoma ka ndu kuwa ka khodi khu a ta khono omba peradi de anu de di khau a ta ana ko de a ada te o boriye te ya ya khiri khiri ngi ui ekwen khabana te boriye u khoma na siebe ire kamno xka fm kite ku tete gwe

general ke ngoi kam cha ke komang kan ke chang tum ki ta jai si si tne fit ke ngoi komang ke komang kan kuna at ke komang kan ke chang am ki ya si ka mat lai at ke kam ge at ka da gum da tu sa ge na ga khri si khoi kan ge ya wa kaluk ke le ke kan ngam tetna ki ta ngam ha ke da sa huli ti kan am cha ke ta chu kan ngam cha pro khoram ki kan se ni ki ye komasi ki wala sa tum te kya singem chaw la khatin mane te ge khoi khang ngo si jin te kya fit ka ngom cha program e get ngo khudam te kya singe program cha siga ma kya kam ngi kan ki ka chaw ngi te khali kam ko ka ya wa bilong se gani tum khri si bilong se ki ka program ya let len ja ka gi ka ngi ngo ka ya wa de ve ki bilong se tum ta kya ngi agita wa khwa gani the kita awa tanga kani tete ni gya kali vila msatika gya longa sarko wa kwe mchatanga kika kini ngawa mchaprokhoram ati wiki kwe mchaki ya kawin ngawa mchaprokhoram kika ngasi ni kiyi komasi ta ula singi cha mchak kwa mchati ngawa chafita kitu

tagia singim jawla tani jong tak tu yim tagia sigamak em ta gang ka su pak kha kom gen ngami ga yalf mani te gen ko kan ngwa aha yim tuka tu ga gi ga fit gen ngam ta program kan ko ka tin an ngwa ko ta kum ta tu jagi na kha kan gya wa kal ke le ke gan hum ta tin gi tang ngwa ko ta gi ta sa ko le tik kan ne ma tan ngam a gi ta a u khma yim gi a kama chung le kana ko ka tik kan ti gong gi gan nim ta tu jagi na tetna kita ngong akara kita sa kunta kya chuk ngom ta program ki kang sin ki kom si tetang ai ko ner ten siwa ke ni rem de kya sin ma pa tum te kya sin tan ko da kum te ti sumu ta kita wa konta li bani ki luisa nen kya wa chaudin ai ko kuma ngsa ti sumu ki ya ta

Tsamaisi ka temono se kota o gaide te ki amakwa ha nyeha tsuitsu ya ha nako te ki tsam jero sa thar thar ta se nga khoro kha ha kai jate se ta darna qareta ya ha no temono te ki ya ha te u program me kwa kwe nyama kwa hango kai jate ki ang tsara kota tloe ko tlo kunsa nakwana ke timika ten timika gwe simbamba bamba to dio wakaha atsam khatwa khwata tieta radio x ka fm seta darana xa ten tse kotwe tsam se yangibina kho ha ata khwana ngoto noti tate ai kwate tem ya ai kuma ohi oro tsan tse o sa cheka ke mtsui khama a te kwa kha ngimate a ka tem ema di tekoma de kwaga 29 ka ditsea ngwemte umate a karamate ma si teki September tsam karakuri o tse hetwe the last tse tana mi ko tsam karakuri o tse se teki ya tsana kwa ha akwana ka hitute guya kota ko nqa o ka tsu u ije tetwa ko dara tswa ko kwa ha ne uihe ata I karate tuang kota udara te anakwa program enkles kate se tanya makate he te anka te nga program he si bori jiha kuke ate bori kwa kota ukeja komtami te program si kwa te ae kwa te akwa naika hitio te ku program jiki tuang kota dara kwa kwa kha ne ui nga densa sikita maha ataha I karate tuang kota kodara kate nga o kate khiri khiri kwa waha amori tina tuhuma anako tako si tukau ate ki 12 iri ama te kwa anu bere mte anako asi ate u khiri ka tsam khaheta bamba ate tsam nga jatatua anka atira di Marcus Jetembo.

Sire tsa sikiaba nce tsa sire hence ecuno sikiaba no uno tsa sire problem tswa ga bana gati tsa o sire go je hambre go tsa o sire je tsa o wa gwan tsa kete makwana ka hitu te o sire je ante mo ana go tao te o sire je ka te ja ro kae ta nya go tao te o sire go je te guye go tao ka e ja kuntswa amortin te o sire go ja te guye go ka e ja kuntswa nya te tseka kara no te ana go ngana te gwa de o tsa ke se te gwata makwana ka hitu te o sire go je te e tseka ka ta go te o sire go je te tseka te te di o tsa ke te mo na o go atana ting re kareta o funde go atana hisi na tre kareta kwana ka mo di tene te o sire je a te mo a nya na go ha no te nya ko a gwe te nya ko a gwe se ngana te o Seres kajau kaji teki kiri te kwanan ka te usire te anya. Se sue bo ferbol before bil te mie te nom. Te ngata an ka gwe. Cha jawa te jau mo sobo ki koyo. Cha kia ba te salare si am. Ofu cha kia ba te sasaki. Ofu cha kia ba te kunu cha u biesa khaiti ki cha sere kunu woko kia ba te. Makwara sika hitu temo we cha usere jena ta ikara cha kwa kukago ngucha kia wari zita. Timi ya te sere cha we cha anta timi ka te kwa naika. Te huyo simple for bel te gwi an te usa kundi. Simple for bel te te gwi an onyuro kundi. Ta hun asere jite jao ka te kaji of te ukiya wako jete anta ki nge timi ka kuchi seno cha usere he 3 days cha kia wako cha anakwa hi. No te asere cha wota te iti ka. Te ante save tati nkhoji te ana kwa te nkhoji. Unwa cha save tati nkwa naika cha unwa asa akwa hano. Cha ango khohe. Cha amgwe mota ki unwa gokhoe hambe. Amoti ncha unwa asa akwa hano. Na kwa naika hitu temu makoe anja cha unshi ki kagwe. Cha udrida isene ota ki. Na kunu cha muwa goto eka msikito makore kareta. To makore karata cha mungu to eka msikino. Eka msiki cha mungu kago ke makonu cha kunu. To eka msiki yere khaoko amgwe makaeja kunga kore karata. Te nyako tako antati nkhohe. Te ngezi ata acha ante no. Te ana kwaha. Te ana kwaha. Te kingano te usire hojite cheka kagwe. Te kwa nae ka hinta tin hohe. Te hinta tin hohe. Te mongko tako anta tin. Te mongko anta tin hohe. Cha usere he cha ante te tin cha hasakara angwe. Kwa nae ka te ngweta mu. Cha usere he acha kwenu nganu cha anya na huna ta cha usere cha jau kagure kareta. Kwa nae ka cha usire he cha anu nganu cha jau kago ke cha an. Na ta ikara cha usire cha jau kago. Ta ati miyen kwa cha an go ke cha usire jiki ndew ko unwa cha kunwa gwe. Ndew ko abaje cha kunwa gwe. Ndew ko cha ukurota cha kwa gwe. Ndew ko ukhoji bere gwe cha kire kareta. Ta hono cha kwa go kagwe. Cha kwa hako kara kutao, kai ja kuwa kutao, mungu nata ikara cha guye kutao. Cha u hii hoji, cha extra sereji cha uji, bereyo cha kai ja kuwa kagureka. So nga kwa nasiki, hitu te akunko na aklasi nukaya teno, te koma aki na kutemua nata ikara tek eja. Tuwa nga kutako te usire jika jawa kuta. Before bila te miya kwa te, before bila te municipality te ki levi fo ita ki kohoe e. Muna kwa nkwe. No te uwe te uhome prifati kwa naika hambe te kwa nkwe a levi fo iho jite ki hambe. No nga kwa nasi ki te mua atati na ta ikara te jarok are kutako. Cha usire kwa cha ngemho mkati cha jawa kara kutako kwa nkwe kaija. Tsao khoje hinya gore kareta so hitu temo ku karagota ate iti hate guye ko mo wende uta I karate u khoje te hinya gwe na kona ta I kara te usere kwinhe te hasaka gota kona ka te usere ki kwinhe tsau khwe kwe
a sere tsa o sere a tsa moti tin tsa qwe go ata go sere ka jawe tsa aveno ke het e tsa e go sere hende u kona tsa o to makanse na go ke he tsa o salare si he tsa a tamaha tsa o salare si he tsa a tamaha tsa o salare si he tsa ngie go kara tsa ke hetsam korotate of tsa ke hetsam tsa gongore tsa nta hinta tin hoje ka e tsa kong tswate na kwa nasi ki hintu te muna ta ikara te u a sere hoji salare se hoji te jao karakotao kaiza te kuntwa gore kareta so hintu na kwa nasi te klasen anza te tunkwena aklaya te te iti oza ki sere na ta hamchadi cha jao karekareta no te nyako ta kumuwa ata tinka te nyako muu ta tinka te u sere hoji a te ho e tswantsedi tsa ho e tsa ho ya go tao tswantsedi tsa o sereje tsa te tswa ta go tsanganga senna ta e kara gatsi tsa o sereje seta ka e jajaro qare go tao kungwa gore kareta na ta e kara tsa ka e jajaro qare go tao kungwa gore kareta tsa o sereje seta tsa ho ya go tao tsa o serege tsa moka he di go yo tswantse a qwe tswa ti o sereje na go timo ta nya khono berem tinya mako a na tati u sere heti jao karako ka e ja kungogoreta so hitu yo te thun taro gwe te u sere khoji a ta nya ko ta te u sere jete class na ko ta te a kwana ka tsukho na te mie ko ka anja sino te di a ye problem di kwana ke te u sere khoji te we o nyakwe na te u a ye problem ta na mie ko kwana anja sino te jao ka qobe sere jao ta tinkwa akwana ke tenya mako anza sere di jaoka klasin tako sere tek eja kuntwa. So, hiti yo, akwana ka te usere di ti amiyan kwa acha ana hwatana bietar. Akwana ka natacha usere cha go hitu tek e kom kom ti nako te hwa hwa te usere di nako te mo. Nata ikara te usere di te hwa hwa gore kare. Ati miyan kwa nge cha 3 days na kia wako, nge cha 2 days na kia wako no. Tsanya mako tako jao kata tinka e tsao sere he e. Tsa kwa nge hwenu nge hosi di ta tsa klu. Tsa kwa nge hwenu nge hosi di ta tsa klu. Tsa kwa nge hwenu nge hosi di ta tsa klu. Kwa na ka tsa mori tino tsa a kwa kwa rako tao tsa a klu nya te huji ano. Te nyako a go ho he. Uwan e no. Uwan e no. Tsa kisikiri he kango. Angin e te kikiri ati te e te kwa ha. E tsa o kiri a siya kota si kango uwa eno. So nga kwa na eka hitu te nyama kota komu. Takon a leini changi ngu maho inhe ti. Leini acha ngu maho inge si ati no. Te ngu ta hinya komu. Acha u leini ti acha mo cha kwa kwa rako ngu maho ta he no. Te mo a ta ti na ta ikara cha tom kukara jao veta. Cha guiwe ngu e sioka na ku ngu si ocha kanka ve cha usire hoya. Kwa naka acha motin cha usere he nge e kacha hwara kwa nge e jidi bayi forbiyal cha anakwa nguji haji nge sere ti kwa nge sere jeti tuwe siya kutaw kuhu e hinka goveta. Ange cha anakwa he no. Cha ata I karaha hi tati. Amo ditino cha a nge e siyo kacha si ho kwa ha acha hwara hi ta ti ta ma cha ho ha kutaw cha nge e siyo kasi ho kwa no. Te a go ho he. Ano te ki kiri he te go he. Cha usere je cha nge ho kara jaro kwa ham. So hitu temo te nata te usereje anakota klasi nagorita. Nakwara ki tkani te usabalangaraka. Temo kota ko anata ndehuwe te usereje ki teke kwa kwa kwa kwa so ngakwana ki te nyam nyam pirwari te ti he te angkata ti he te sere ji te uji anakwa hano ngano te u sere kiri ji hambegu takono te ye bee kohoe ki he te iti kohota te mie kohoe te kan tsa bee kwe angkwana ki te klasen na tacha kore kare sere chana ta koko sere jao kare kare ta te kan tsa bee kwe akwana ke hitu te sere di ko
no sere di kho khu ikotiko uwancedza okaya ku credit class and art xanxe usamo kota class nako art team te chute tite kiri oqohohe te mote kwano sere te dza okaqo amqwe mkicuno dza dza okago sere ta khono cha usere extra na cha xwe ta hambe amqwe mkikun go ita maga khurina go yo tsa question na ga akun go tsa ke khurina ta si gwe ko dza okata tsuno tsa ke hambe go art idea ta khono tsa mu a sere henge a tsa ke hambe re go hano na ta cha u kwenya go sebe for build the coffee a hambe re go go tsa o ka si vere ga suka hambe re go go o ka tsa si vere ga so akwana jiki tsantse o sa balangreke akwana jiki tsantse o sa balangreke si a tsa motu kyare ka qho he tsa classen tsa motu a tati maqam maqam tsa mongo takho keja teko tako a extra tsa u hetsa maqam dza o ka go re karata a go jete mongo takho classen tati na go te mongo takho a tati so hinti o te akwana ke nyama go te u seredzi a keja tseka kara ga class na go takho kuntswa kwana ka tsa u sere a mortino tsa a guya go takho tsa dza o ka khurina go a tsa nqa go tsa a nqa go nya te no teki kirina gara kogwe so te nqa kwana ka a tati go he tu teki hetsam sere a classen na go te u sere di dza o ka ke a te guya ye go takho e dza ku ntshora ko monde u ta ikra te usere go jete tsa o kara go tao e ja kongo ta tseusa balangara ka go teki ah kwana ka sere te mo de kwano tibi ya kwa kunyi a khoye ke qhaqwe a sere a tsa mo re tino a kunyi a tsa wo o nyana go hano te ana go a tsan tseusa nqano teki dze go rogwata a kwana ke te tseusa nyama go focus ye go ta go classen te di sere tsute di tenga kwanza sere tsa o hano tsa yelena anja tsana ko asere dzi dza o karagao ta go tsa dza o karagao wa te kwa ga si e kwanza ga tsi khuri khuri na gao tsui ga ntse si o tsa wa ta aka tegu ye ko nga kwana ka teki tseusa te o sere go di teki kere ye ko a kwana ke hitu te munga kwana ka na ko te o sere go di a te khom kara te tshwenyi ko kara classen na ko te papa mtawe te classen atsa sere dza o ka re te tika papa mkao ta mi ho te klasen kwana ka te papa m akao nya te no te nga no sere ho kwa na go be ta ti dote so akwana ke he to te klasen te papa mkao khere te nya ma ko dza o ka ta tin te o sere dza o ka ta tin kwa so ati me ko te nwa ho dza o khara ko ta ko te nya ma ko ta ko mu ta tin de uta ikara te hiego de uta ikara te tlewa gwe site u seredi checka de otsa kiteta ndeuta ikara te khwagwe te u seredi site u seredi checka kara anza sino uwa ntse ate yesi yako tshawa gore kareta ta hiya khono bere mte u seredi seta te nyama ko khwe tla kwa qo kwa kara ga tse tsak tlae ku ta ding a tsa mo tsa ki sere mboronga ya tino a khwe tla kwa qo kwa tsa tlae ku ta ding a sere se hindu te jarabe enqiki teki tsuho geji ananja keri hese te khota marate jarana ko muna ta ikarate ise ta kae ku sahinyana ra kareta ra nya khono te kaeja te ko ta te ku te unxem khom program si te ara ko ta ku ngate kwa kha so garo nyu gwana mkha na ko tonga ko dara ti Marcus Jetembo msee.

Isikiti teya ciyamade tsanne nche no isikiti angkona te angkara ka don't matter no more tate ata ciyama khona u janiki ya ha ya khiritswate tsamsita maga te ki twingara tive kwana mqweta ya khomaga ha ntseska se tine amako teki 51 minute tswa jese ya kara kwa ha baina baina 52 minute jese ya kara kwa ha atano te anka te tswe akh gum akh minute ji teki berna ya nweku teki yalfiri te kan sa hin yalfiri te kan te ango te ukrio program su tsam a yalfiri te kan tswa te te ukai kwe teki kanata ha he klaisena ki kungote te uklasen ji ha ko ji basi se klasen ji jao nyam kai ko klasen ko klasen ji te ko mate te klai ko te computer klasen te klai ko te chara ki jao di klasen te klai ko secretary company ki jao ke di klasen am la ko te ukrio ki te mo go si bower a lotriter plamba ta ki te am ta ho no ho a tloe ka tlae ko kacha khwasa qaqane qwe qaqae kuka atidi klasen atemore kwana ku crane worker taqiqo enci yije cuno of woodworks tana miqo yije tamahatsa qwe qaqae kuka yije uhomji kangesi atsa seudia yiga yedinqo makitano na aho ju klasen zicancosa balangara ka hande kwana kwana kanqe winki kwesena khatia dzawo atsawo okhona anzi a klasen masodi nge cha wealthy econom cha kehema cha ukasa ya bago cha si welder si ekote ekote te wealthy khana o khojeta nge si acha nyoma kono tu kampana ji ange nyoma te kaji tino cha ahiri egwe cha khana si ekushi nyoma kauta ange si acha paipi ji ureta ji ekwe kuka kono a paipi ji jawa cha jawa kutao krane khoje cha nyoma kono cha nguna kagwe ya kutao ya nyoma mate oka nyeka so temota anga oji a department jiki za oji ohi oro anqosa tia makona ka classen jitama yen fundi classen jingote yama ko classen tatinji bapara kwaze khadze cha ai ai a classen ji oqaki ngesi akyai by for bill the kwang mhom a settlement of nguji anqomete nta ojiki kya sana qodne plumber za o anqosa khomkara kwana ka tsanya makota anguji ke tsa krane je teho sa pipe je tsa kgo no krane tsa teho pipe je tsa kgo no krane tsa teho se alsingu o ka tamange sa tsa pipe je toilet di uji nge anqome ten tsa am kuka go tsa nge ko ta tsa a go je teko am ko karakter so nga kwana ke tsa ntsa keri no tia dao ne plumber building a dao je mo ke uro je ko nta ha tloeko so a ke ti go yo ga mba pra ga hetsa wo ta tino amba pra tsa wo hwano sa ana khwasi mwa ke kokoro na kha kwesna kha tsa dzao atana ko tao dzawa gwe so anzi ngumtsi ka ngumtsi ka msiki te kla ko tao ya khiring ngadi akwana ka garo ngu ona ten siwa ngo ta khono ni kha fm siki tao to ang ko darati markas jetembu mseta ka ri thukao ate ana kwa 12 ikama ko atine tota te tragwe tebza ngwana mkidangwe te kha te tsema ko anka si temba la mimi.

Pum feneni ibungeni tate ya tsiyama te khana o chansiki no tamen tseska te ankate si yalfwe am ta nyako tao nyentin gum nyentin menete kwa jese nge karakwa ha te ukureo program ski te kana hata kwe te ha te ukureo program te ankate te u tsirika khoje ate kam kurije te koin kara kha tlo ta ka ha te ha si tsa ntse o sa tseka ho he te mo go ta go nete kuye te khwedam ta te kuye te ho e te tsa ntse o sa tseka kara tlo kwa na ka khwedam ta te kuye te dam men ho dam ta te kuye te dam sa am o tre awa o thao te kha ki kwi ma ding ga ka ki te ha ta ma te kwi makate ti ntamate kwi kwana ka teki si khuri o nxe go he bere tate ya bate kwana ka tenge si khe a wa khwa ko ta ko te tana di dama o tsana ko tana di dama te khwara khwara na ko kaedza kong ka gwe no te ya ko a ta ti go he u wa e te sin ya ma ho ko ta ko ere ko me ya go tsun khon me ya tlo khwa kha de te ri dam a de te ri dam a te dam khara hita ma o dama khwa ta ta ata te sinya ma ko ta te ku yegwe nga kwana ka hinti yo te ri dam ate khwara na ku ma din ga ta ke ta tin ta ma ta di phone a keno we ta ri dama ka na ko ku adam si ata e qa qa qa ko ko ko wa de ta ma kha ku ta ri dam a ke en ka ro kwana ka cha qe wa te cha ngisa ku ya ko ti no cha qe wa te te kom ta in sure ki te te ta in tsam si ka te te no metri na nga ma ta in dam manje tsa khwara sakya te no tsa tsa ntse o sa liesi amburdam mbapraji no english mbapraji aje tsa liesi mano tsa tsa o dam me khwara na kweno tsa te go ta go ye go tsa kya en kara khwara kara tsa go ye go kwa te o te go ye go te we gara e tobe liesi kobe marate go ye go nta akwana ka te u tswan a ke hetse te gare na ta ya gate adam si ka hate kare na takaya hate ke hexam kwana ka ngisi amotin te kare nya adam si ka no te udame tank ku ho gnu ko te kambe ku damji anja hasata no tsare tswa adam ku yete tan dam hana anja hasata a a tsau eye dam me tsa tswa de tsamo titin tsare tswa tsa tan dam ka kaya te tetika na kwana ka tsare eye dam am tsa wana na ta tsare dam a eye de tsa wana na ta tsau ta kwana ki tsau ta tsau ta khwen ki na kona ka tsau ta khwen ki tsau ta dam a wokri ka tim tsau ta khwen ki tsau ta dam a tsau tsau ta khwen ki tsau ta dam a twesi kuka tsun khwen tsau tsun tswan ki twesi tu tsau tswan ta makoma ko ana ko mona ta ikara kaya ja tsare dam a khwara na ko ta te ko kongo ta a hnyam ka khwete class 13 of the clever 813 ho he ta khono te u tsam ka khwe he teu tsam ka khwete ko maten teu choji teu ta khona te tlwa hi te jao ka ko teu choji te ngata nya ko mo a ta tin a teu class na ko te teu choji te wo hinji te nya ko hi ta tin ho he ngen enges a tin te mo qwe tsa wa ke kun nwe tsa mo qwe he ti yo a hoji a tun khwen o khaba na tsa te ko kya re ka te cha kwana ka tsa o khwana ho he rena ho ka ja ko go be a ho si u bori he tun khona te ko ta te ko magwe a bori hete koma go ngadi tsho e tsa tsa tsa te no jao ka eti ngadi ta kho ete hi a tsho je jao ka ta nge bori de tsate koma go ndeu kana have ya ata kho jao ka ra ko hae wa tsuno khere na ko tsaje am ta ko ma jao ka ra ko tsuno ha mo a khere na ko tsaje nga kona si ke hi ti yo te nwita jao ka a tsa ano nge ka tsa mgo re mkinge ka tsa mtswa mketu a tsa u tsa a sotwe khere ve tsa wa ta mango kaeja kuma ta kaya hate so aji qan tse u sakiri go jite mo te u ana qaji ke te tlo ya go ta te ta tinji te jaoka a tsam kuri go jite u jite wo hinji te jaoka ra go ta ka ja te so aji te mo de kwano te u tse u tse u tse u so to ji te ta kun ngwa go bona ta jim.